Krob sa Kabon. Aka sige ba F. Sika sika sika si. Moistolingo.com. Mo dito tayong tapit ka lang. Pagin na ka ng uda on air. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Moistolingo. Moistolingo.